kang du kardom malun ache mek ang denga long adun thu alun archu iklunang beauty killing pi kilun alun alam the o hempu mukrang rasinja pulapang solun archu iklunang

Karbi lun barima jay mek ang teng along adun tua lun ar chuik lunang. Karbi akhaya long penang an alundo lapen. Hanri bong alunta eson lo. Hanri bong lake hako hot samia tumapan taria tumsi. Aning gahang samia pan hanri bong pu lun pen pajar mitam. Tangte bang su alun mensing rong hang kilun hanri bong alun ar chuik lunang.

pu aker tang bikoklo hem kimi arlo volang no nang lut ker tang athe ki hako hut ki thekiria tumke bang afan kamin tor afan habit avo nepsi kilolo apotsi non puta hem kimi arlo volang no nang lut ker tang pupu kroaso.

lun chi to cha mek ang deng along kapadusia lun arju iklunang hamren hawar maya tum kilun alun alam the wangnon karbi pulabang solun arju iklunang.

lopon apor nang litum lun chito che mek ang deng along ason son alun ar julong tang lo lucky akashwani difu non sidio apor por phanir kep chok da policy non malam su a phi pen no tem delhi pen kapachitak samachar prabhat hindi alam pen birta ar julong ek pola pen por phanir kepra mini krep ho choklote delhi pen kapachitak adab abirta english alam pen birta ar julong ek pola

non het nang litung kar bilir milu na jae mek ang ding along rinu phang chu pila pen dharam teron atum kilon nang hanlo nipir the pulabang solon arju long tang lo la bang so jae mek ang ding long pen adun thu freshing ti so la pen ni tu ti mung pi atum kilon alun alam the kopai keme nang pen kachitong laban labang solon kabondake akon timung bang solon gi putam ke inut apin solapen anim so piatum aphan api potum che pacharalong che dondun lo lapen arnam si kewan raplo anparta aning arong piklo pusi bang solon along ke pardon pon tangte arjuilo dang labang solon

labangso ajay mek ang denga long den thualun arju iglonang bardish pulabangso ala marjan along sonu negam hema sir desai lapen sankar mahadevan atum kilun alunalam the dil diwana lapen labangso lun kabanda ke nadim shravan tangte arju iglonang labangso lun

labangso ja mek ang deng along adun tu bardish pula bangso ala marjan along sone ni gom hema sir desai lapen sankar mahadevan atum kilon alon alam the dil diwana pula bangso alon arjuik lonang.

lopon por nang li tum hindi lu na che mek ang teng along ason son alon arjulong tang lo lucky akashoni difu.

La bangso aja make ang teng along adun tu 30 pula bangso album along adile kilon alun alam te easy on me pula bangso alun arjuik lona.

Labang so jay meg ang denglong adun tu alun arju iklona. Daniel Potter kilon alun alam te crazy all my life pulabang so alun arju iklona.

English alone na jay mek ang deng long madun tu alon arju iglonang. In blue pulapang swell bang malong. Da kort sa tum kilun alun alam te breathless pulapang swell alon arju iglonang.

Asamis la marjana lo na jai meg ang ding along adun thua lo na chui klo nang. Rodor city pulabang so ala marjana long papon kilon. Alun alam te protidin labalabang solun kitok lapena teot kipike jubin gard. Tangte arjuik lo nang labang solun.

Assamese lamar janalu na jai mek ang denglong adun thualon arju iklonang adhinayak palapangso alamar jan along jubin gard kelon alun alam the apun buli jake bihabu palapangsolon arju iklonang

0: Suar lua siang tong a jai mek ang deng long. Chi hu chi put ar juk lo nang. Hut bang, hervelin ti mung pi, la pen di pali ing ti pi, an parta moina ro hang piang bong. Cell health group ke seng pen ki chun ang tek, a putak, chi hu chi put ar juk lo nang.
1: Pini, suar lua siang tong pua jai mek long, suar lua tung ke klem ke dam, Ajakong lapen bidi sore kang chu la so puthak che than chimum je phansi ne litum kabor i pini lake self help group tuma phansi chupha pon iklo la so self help group lake lumba jong blogger lu sai ki klem ki dam sai amu punon tangka maha mu pendang lok mesen puthek long si la tuma phan chupha pon iklo la so self help group a president lapen a secretary phan pini chupha pon si alang litum la danon studio aluna ingni igelo alang tum I self help group amen lake atur SSG puhenlo lapen kang hon VO along silatum chipa ordun lo lapen aterepi CLF along si klembom lo la so self help group president mate a MP amen lake moinarong hangpi lapen a chunbang mate a secretary amen lake sangpi dipali ingtipi puhenlo tangte a prangsi radio kar jorada tuma pan kardom pajirlo lapen ang tum a phansata me kardom nang pajirlo kardom tangte pini ke self help group alam mate arlo somare ja kong alam si li chethan pon je pot nang tuma group a puthak le tum chethan pon lo nang nang tuma group comment tu arni se nang tum ke seng ma la so puthak a prangsi radio kar jorada tuma pan than pajir mi pon ji ma
2: kardom nilimen moinarong hangpi atul self help group along as President. La sini li tum ang thur cheng ke 2014 June 24 la sor ni pensi kang cheng lo.
1: Me pika lam lo, sa group komentu si kang thur ma, mate komentu si ke seng ma la so putha ke thana pajir miya pot. Tang te puthot chun bang mate a secretary pansi ni kar juji ning hang. Ko son pensi sa help group che seng nang po. Nang tuma ningar lo ke vang ma, kumat pensi nang tum ga che than ma. Kuson sila so group kapang ni ma, nat ne pen kar judun long ma, la so puthak tamir radio kar jura la tuma pan than si ma.
2: Kardom, nilimen ke dipalun tipi. Ke cheng si nilitum bang pan thek dun long lo selhel group ke seng pen alang tum bang ke klem ke me alang tum hala economic hin bang stame alang tum bang ge asab growth son chi kaching thur la son thek dun long lo asi nili tum stame ma thalo nili tum ta rong si sarpi mar nili tum te bok terai chelang pen nili tum tame la social health group seng

0: 1 lakhs lai pajut bom aku nang pi bom lo
1: kala
0: 1 lakhs long det pen sami aku 2 lakhs ta long lo
1: kala
0: 2 lakhs long det pen puthot la pajut kok sami aku 4 lakhs ta long lo 4 lakhs jut kok pen aphi aku nil tum han 6 lakhs sami nang pi lo non 6 lakhs bang ke nil tum running jut je chat la jut lo pulu tang te nil tum han bang puthot bank pen aku nai phathu dolo nil tum han bang non mang 10 lakhs sami nang pi phansi offer dolo asi nil tum bang Misen group nil tum pan member tum pan anda nili jero nang kok po nil tum kado kabe labang so ali ke long pen kam chuklem pen lahai kichu ram stame putho chitu bom pen beng long stame record me bom pen na joine non bangke beng so tum pan bangke nili tum pan putho 10 lakhs alun nai pi pan si bang bangke nil tum pan nai hang thulo nili tum group kado kabe stame anu tinta curam pustame laso ke curam ke chitu ani ke hang tadu la chitu bom aku putho lan so se ko curam tulong bom lo son se records tame nil tum je mesen busi nil tum katu ko we member tum phan an apen hin pen name nil than tung lo la
1: la tang te son alam e block pen e nil tum phan ang pachinia teng pulote nang tum group hen lo bank phan punon vo phan punon preng ga chitu anong ki men nei tang te nang tum group long bang kep do ji ko son si e nang tum members tum phan preng a por pen ga pachitu ji phan asai ki klem ma la so puthak ta me radio kar jora ta tum phan than pon ji ma
0: la lo la si nilitum lamangso aphan bangke hopta tin pusitame nilitum mai ke padudu Gruba amai, si labang so mai long si nilitum kakis tamay chitan pon. Je, singtur ye pan pulu tangte, la kichuram long abang ke long lo la son thak si ilitum ka chitu ta mesen nang ji. La si mesen lo pulu tangte, lan su si ili kerap long tu ji pulai hu chitan chi mum pon long bom ajoyne. Pen meeting tamay kakis tamay nilitum hopta lo te meeting bang ke dover. Labang so meeting do vera joine si kai kita me anutin ta la so awareness bang ke do kolo pen tangka kachitu sta me labang so meeting a hose nili tumbang anutin sta me kachitu lo isi apor hose la son thak thak si transparency tong ku jine pine la so maintain bang do iko ga joine pen masi nonong ko bang ke nili tumbang group bang lai hoi kachitu abang apor pen chitu pen si mesen pen si nonong ko dambom lo
1: tang te kumat nea member bang jong si kupine ki sung do kok pen la so roi la so chi klo nang tu nun edat pute la so a ki sung ke nang tum go son se ka chi pa jok thek la so pu thak ta me nang than pon jima
0: la bang ke la pulo jong si kumat nea member pine ki sung the o a joine jong si la bang so chi klo hut tu dun thek the dat pulo tang te kado we che lang pen mane do bang ling alang parman tu pi dun dat po la si la son si nilitum nanoko ke sulibom pen alang bang mentu si awar saido ma halaki tupi e bang pan puthot alang bang chitu tupo la son si nanoko ke nilitum bang ke preng kitu bang ke klemponik bo
1: kala kala churu piklo tangte puthot gongchun bang a ke hai pia phan si ni garju thujining hang e sel help group atuma phan ang song pen mate block level pen puta me mate sarkar pen puta me training ko bipine se ke ki pipon do utiti tangte la so se ke long ta minang tum ta dun lo ma la pen nang tuma group a members tum gi dun pen alle ti pa dun thek lo ma la so puthak ta me radio kar jora ra tuma phan than pa jir mi pon tha te
0: la lo asi ahok lo alle ke long dun lo thema ajat asai le choklem ji pusita me la so asai ke klem ji a ko son ma la so bang ka chini ke nang sot la bang so joine nili tum phan block a hin pen punon nili tum phan training nang pi pon do do la hi bang ke phak pang reng pusta me nili tum a training long dun lo matang te asar asar ke solam chips ka solam hai hu a training sta me nili tum long dun lo matang te sesta pudo is ngo la nilitum la heri pensi tayab lo latum go block pensi tang te srlm pensi silatum yan pen pusitame khiti sai koson si ke klemsi ale pa long thek ji ma la anso se la hai hu ya training stame ki pi pondo olo la jontu tum han pusitame la koson son si ko pia por si vaccine pona pinya medicine hai hu ki pensi ko son sila tum han an su se mi sen pen po a por pen chojor long jima la alila

0: sora long li tum bang do jo je pen cherap che to dun pen la hai hoy chitu dun nong bom lo pen na so se aprang abi pin pen ke non ke pudam lo pulo tang te ke do ke tha ke soli sta me hem sta me ka chin thura son si che thek long lo
1: kala la lo na churu pik lo kuson si ki klem ke dam ma la pen kuson si e preng mer bu ka chitu ma la so putha ke than ka pajir mia por tang te mu pen itum ki cheng pen ke sel group ki klem pen akim me akijoy lok si tum ka che than lo tang te Akisung alam tami tum putot che than dam thusina upilone kasik sak dokok titi ma e ahut pen tangka kilang pipini kisung thak tami li che than pon sina na sila sup thak tami radio kar jora ta tum pan than pajir mi pon apol dujima
0: lalo asi kisung ke iprang si do pu si banduta chini lo pon labang ke kaike matke joy ke joy wan do verbe matang te mesen pen ke kaike matke do verbe la silai hoy ki sungke nok ta me do
1: kalang
0: li to mang bong ta ve pu pe do lo matang te man ne hem pang ke li arlen to mang ke khota jun de kal hai hoy do lai hoy ki sung la sila son si ni li tum ka do ve si than che pakeng pon bom lo lai hoy bang ke
1: Juru perpik lo, lahai kisung alam kacitan, lapen kosom si, kacit song nang cima, lah seputak tapi nang kacitan pajir mea pot. Tangti putot, kongsun bang pan putot ni di nang arju tuing tung. Tangkaram lo punang ho, itum tangkaram po, tangkaram det pen, pak seta mei li jupang reng po. Kupene, kumentu ne pene bahalang no tak pen, lah so pak nang ti pilot lo. Lapen ajok, halag ili kiram duna tangkaki ladak lang lu cok lo punang. Tangte la so pot ke kuson se aprang kidam jiapan, kingkam kachi jorti ti lo, la so putak tamit han pajir mi pon jima.
0: Lalo, la son ta ke puta dolo, pupe pupe, asi la son hulote asap bo, hema kene bang, kisuli bang asap, kasik sak do kok ti lo, la son hulang ya tema, hala so ke kitunangi adim apatu imovedat polutang tela darbang aku nili tungko son pensi la so bang ke klem thu pensi la hai hui kitui phanawar sai ke ko ili tum chi thik ji mala bang ai do kok tik lokot la se la son holo polutang tai puthot chingwai thu po ko pi pen ma ko son ma aru klem thu nang klem pen ala thilot stame aku hem chui tangkas tame pubu chai se che pen tame aku paching thuri phan aku la son si nili tum bang ke aku klem thu po
1: chirupar piglo
0: ke joy van doji chubirti chubirton pen monon phi bangel hai hui pen same alang tum avar sai doji bani li pung tu
1: kala ya bang ge ta an le ling ton pon kor nang klem medam me a hir chume ta me nang pidun lo nang tum bang ni la da studio lo an ke wang bonon churu lo
0: kardo
2: kardo la pon por nang li tum sang pi marjai mek ang deng along chi hu chi put arjulong tang lo lucky akashwani difu

0: Pinso tong bang kaya ajin tak leng po kibu bang kaya sor lotu lahai ta lang tum su pinso long chiki ke pen al su pimar tum ta tar bu pen pinangan ali chi palong the
1: a hok lo nila bang kaya me pigam jiro nila like thanla bang kaya tane ka phreka phreka tawar du sulam
0: ka phreka phreka tawar ke la ke kapur hi the ke tum bang kaya su pinso teng sakuri ta klem dun bom lo
1: a ho
0: la pen ke ili tum pudamelo te dukan bojar lahai ta sor lu tum si klem rong mati rong bong a dukan ta so pinso tum bang kaya ajak kong bang ke banpi ta dukan gitu ta no anta kulat gitu ta soal lutum si dula tangka poisa ci paem pu lahai ta soal lutum si klembong han ke jor pendang lo dukan along rong bong dukan gitu ta la sonta soal lutum si ci pangreng thek lo peke thak pen ami thang api acing thang pen aba kian ta ke jor ke lang ta soal lutum si ci klem asi ci pudam lo tang te karbi pomaro tum han mang karbi pimar tum ka ci paduk ta ong la pen ke kereng awar sai pa ta ka cing thura war sai ke soal lutum si kamatha bisi pusi nili thekdam lo
1: a hoklo nila bangke e na lege thanpo me pigalam je lo pujong si ethewet pudam jili pudan te karbia khae tuma bangke ar lo so tuma bang ke ong cho aksai bangke klebet pusi e ili tum ka chindam
0: a hok pudam me la bangke
1: tangte a hok pet pen isia khae lo mate ili tum karbia khae lo pin sumara phan nili ari cholang lok mate amhang cholang lok le pin pen nili jong jong pen jong si lasok asai jo klemun tereng ji lasok jo klem tereng unji pu non lu ge thekam long ki ong nai go pipi lon ni
0: ili tum ge thek long a teng ke lapulo jo pin so tum afan ban de so lo tum hang si gorme na long ke rapin ni ta do u thek long non medical long ta asa pu ta so lo phan de chi pi
1: a ho lo
0: la si la hai ta kereng awar sai long lo asa pu arong tin ta do
1: kalang kalang
0: la si a ke thek the asa kuri ge long de pu si ta asa kormi pinte pinan awar sai chelong kisu ke la kisu ki uni rong bong asa pimar hian phanta chirap long la pinan mithang hem so mar ba pini la hita doctor tum pinte chi chindi mande la ta chi pang reng thek ki phir ke thak pinte chi pang reng thek lo la pen ke la hai rong long asa kormi ta nil tum kar bi pimar tum ta do dun pig lo la pen ke la hita ke reng awar sai chelong thek lo
1: me pig lo ni la bang ke nang tum bang heniang bong pen e thebak thanji mani ili tum ko buson si na non ki klem tang ana akam pen ta akeli klem thuna lang pula bang so alama putha ili tum radio kar jo koting jira dam phan ithini ba than kangi ma
0: la keneli pudam ye bang kala puen lo sor lo tum mate kar bi pimar tum he makam hako ason ra hem ri rakam chiklem chot puke chok chi punon bang ke ili tum ta chi chini si logo charli bang chi hundun piklo asomar lo thek nahi pu bang ke apai tum mang si kamatha pasik pik nahi
1: aho
0: chelang pe me nahi asi apai me sen se pulo te asu mata me me la bang te sia daito ke the nai lo asi kireng awar sai pulo tang te ki ching si bang ke hemrit buche dun po pulo tang te sor lo tu mang si chi mo thana po an ni hem mu vir dat ni phan si inong ju nu ji ba ne su mar man me de ji asal bura mate apu tu mang ke kiri kalan ban u ta du po wan chon da du po sita la song bong ke pador de ke me ke hinu ke thak la ba ke sor lo tu mang si bisi ka matha ta khangchu nangi apen ke asoma ra phan munit paman ji hanisi apolo la pailo pu bang pachi than nangi pulo tang te asar pi tu mang si abisi koi ke jo pad ap che than chi mun thek nahi bose dili matha asoma ar jong si man me pulo tang te apaya pu tu mang ta pir ka buche ba tangka maha jong he plang pu sita phi pu sita alang nitum jong he le thek re pu sita akaya mang ke hanti ga veg da ji mo phi ta esomar pensi pil thekereng chat pusi ka du beta si matha la so bang so lam se nili matha dam asi nili pudai bang ke riddi wala kar ju ajir pijir po tu ma phana ta nil tim kening je pen ke chok chok se ta du ji mene se ta kar bi bimar tu an tin ta matha pi me nangi ili tum kereng awar sai la ke okol pindeng sum pot pa hin kali non ke theklong lo swar lo tum phan akuta mate afan ta dulo lasi bangla haile ili tum phan jong he sarkar pan awar sai nang pi pusta swalu tum ami thang yong si chi si kun thekte kacharli mate ke thek ave pulong te hal hai akang tui lai awar sai bangli tum long thekte da ji
1: ah ho ho lo ni le phan
0: lasi hakua teng matha bom ki tun ke dang mate soke ri soke rot lai cherab dun chot pele pil thek ke reng ni kali lasi swalu tum ke matha dun pang tui dun ping ni supin so kan ma ki klem thek swalu lapan ki klem un swarlo supinso nana bangke abhaka veglu lasi swarlo tumke kar bi pimar tumke ni ta kachipa duk mate aning ki dinga bangta ni tum che theklo mate ong pik pasil tum matha lasi swarlo tum lan so se kamatha ka pangcho thek pulong te ili tum kar bi akhai mate kar bi anglong ta lan so se kaching thur du ji na pen ka

lapuan si susi kelahan si pipen ki lun lun ki mi jirni arjik long tanglo alun alam thi aprang si abang arni kang sama botol

Ringsibon tiron pi radio karju ke do anaratapan kardom nang pajir iglo. Pini ke pai pai ni pai, inkoi rapo, durmi arni. Tang ti adun tu, Dimasa lun barim alun ajamek ang dengalongpen, kecheng si Parul Barman kilunalun arjuik senang, alun alam te, tang laka, totang ti arjuik senang labang solun.

lapuan por nang litum dimasa lun barim aluna jay mek ang denglong pen ason son alun arjelong iktang lo dimasa lun barim aluna jay mek ang deng pen kil pansi kang toniklo laki akashwani.

Karbidet long reaching hon alunang deng long pen kijut sielun arjuik senang. Tiki lang jun kese sa tumpen kilo nalun alun alam ti nang ti pen nili la pen alangli totang ter arjuik senang labang solun.

lapuan na por nang litum, carbidet long reaching honalo ng dengalong pen, ason son alun arjo long iktang lo. Carbidet long reaching honalo ng dengalong pen ki lapuan si kang tonik lo.

0: men accident pen amatsi che voi ju la sonna to ma mexita me dan pi meje
1: kala
0: ki pi me a teng si ki on khali son sonia ki so long choji
1: kala tang te doctor neli nang li phan na arju thu iglang tangte diabetes ki do tum ta me amek chi pi me pulo sada me e ili git ki ong dunga tuma phan ke thek dun long lake diabetes ki do tum amek ave da prang amek che char che da prang te ti tangte che char u elo pine amek che char a berbulu hoilo pula sona tum ta me chi pi ji pulo te chi pi me ji ma
0: la son tum sita me chi pi me ji ka chi pi phan bang ke adan ki pi ji phan bang ke pi me ji diabetes ki so pen che char chilu pusita me athe diabetes pen ame ka che char che da bang ke la ke hala amu pen che than son na me chi thing lor ka che ho por le ka che char che ka le diabetes ke do ve ka tum ka che chari e isi ke the dung athe bang ke hula ame ka por da long diabetes chekhang ke dovai control dovai chuche pen control ali da matse ame ka lo bleeding lanka che thap ame ka porda long retina pupadim long se ake he no ke do do la si la sona tum sita me hula ame ka so bang ke chi thing lor por la tum sita me adan pi me
1: kala me piglo doctor nang le ki than pon alam tangte e non het nang le ki than pon amek teacher berbulu atum amek teacher o e atum pusata me amek dan gp me pulo tangte la amek ka chipia bang amek dan ka chipia bang jong se amek berbulu hu chipilo pusata me hala ka chu deng dunam bang ke kaya teng chi char pa me jima mate la ka chi dan ki pia bang berbulu ateng se chi char cho jima la nang li than pajir mi ing jima
0: ke chu deng a bang ke berbulu son ke chechar chelo hula bang ke chechar pa me kapo athia la kichu deng vek jia bang ke a mek ala retina sita me normal and ke a mek ar tho sita me ki krengali normal si duji la hai sop me sen pulote hala ki pive ka bang chechar chilu pusita me ke denga bang ke chechar li
1: kalang me pika sailo doctor tangte e radio kar juara ra tuma phan nang li noni son nang li pha nai than pon pajir mi ik than li e nang kar jugang tungalam the la puhen lo tang te la mek dan ka chi pi ja bang chi voi det pen operation a sai ki claim ji a phan e mat ne ai bang ka tuma phan par ju pen se la tum wang ji pulo tang te la ai bang pen ki wang a tum operation a sai ki claim ko ana jir ding ji la nang lin than pajir mi pon ik ji ma
0: la e boy ai bang long alamba palelote hola dakpen ai benga longa ke klema bang phutum bang phitum doji la tumke hem alba hospital long kona se bang arpum ke doma hula dakan bang phitpo ke bang pen alang tum bang ke ami thanga kam che pang cheng phitpo la ameka ke chithinga bang ingti pon chen sike pon akam la bang ke ana por en o eji asap sota abelek aniyom ke klem dam la ya por panoho keji alang tum ke bang pen la so operation ke apor ke nang nai ta 20 minutes
1: kalang.
0: Minute crepe for a minute ding ko la an vaccine ang choje la so ang bong pencil a visita me 10 subso 10 ml ba ponji la mo a vi a purika pene a vi pen ka chiuna ke so doma ave ma la ke check up an a visita me la 10 ml syringe pen ponji en ke la pen la a mek bang ing ti ponchen po alom so veje a ki ong nai minute crepe for minute ding ko la an vaccine choje
1: kalang me pigalam lo doctor tangte e mohet ili tum ka chithandam roi thu phinang nak lo jo e kisu e viben ka chiuna kisu ki do tum ke a me adan gp pedat siki me person lo tangte nona son e viben ka chiun ka li tuberculosis ason tuberculosis kisu ason la son ki do tum pulote la tum gp mejima
0: la dan ki pi vengji ningke hang tum la e bhoy ala kachi chaka lule sign do no pulote ini ke sob ajara ki sole do non sita me dengke deng lapti ti ai benga hin pen ke muthe la mane bangon se vi pen ga chi una ke so do lahai do ponte lahai a meka bangke munit binong bang phan ke dan pidam de lo kula hai a mekan bangke bikok po research purpose lahai research ke claim e phan pinya ki mi lason medical research ba a meka related pene attes ki kuri lason phansi bikok titi la pen ke ake mi ana meka banke la banga meka chachar che corneal blind up tum phansi dan pipo ke pachachar e phan la pen amu pen il tum che thanson la abi pen achu na ke so pene dokok la sonjat a mek an banke research purpose hansi bikok po
1: kala
0: la pen tibia ke so punon amu pen al HIV punon lahaya ke so ke do tum phansita me dan le chipiji plote ke deng ai bang pen ke anutte na phanta de sita me

0: phul hai bang ke research a phan chi en e rong po hala bang ke bang a me ke pa char phan ke pidam delo
1: kala kala me pigalam no doctor me pigalam nang le puthot radio kar jora ra tuma phanang li alam the ki than pon la ke la pen puthot ni li nang li phan nang kar juthu ji alam the la ke mek dan ka chi pi ko pi pi ale ra ra tuma phan ko pi pi si ki do ma nang li nang than pa jir mi pon pai
0: a mek dan ba I donation pu ke la bang ke isi ek ador pen alam pen la khau ne pin adan
1: Kala.
0: Priceless gift la bangke
1: kala
0: la pena bangke mane inoda bangjong se dan pi pulote inoda mune da mek inoda mune dan chipi ke mek hini po
1: kala.
0: La mek hini pena jok abelek bang hini amune ka che char che tum pir the che char idun po
1: kala
0: la banglo a benefit ke
1: kala.
0: Athela so ke so mena benefit amu pen ador la khau ne pina dan bu bangke la lo athela so a hormu amu pen nil tum che thana son la cornea bala
1: kala.
0: I mek po hormu ke bojar long nam lok a hormu kali like munit aning ke me pen dan chipi te ka munit che voi jo ya phisita me munita to ma bang a me ka ve munit to la ne mek pen a che jok pachi char inang po ke matha do pulote hala corneal blindness pen ka che chari e amuni da tumba che chari po
1: kala Juru piglo doktor nang lipan nang limi pigalam si rada tuma pan pachitak iglo tangte amahang ki thek pen ame ka chichar che mate blind by birth pua tuma pan tame la I donation mate mek dan ka chi pia tum jong si chi pi putela tuma pan ame ka du me ma pachichar I me ma
0: la ke jon mu pen ame ka chichar che det osomar tum ke jon mu pen ame ka chichar che det titie a ke a beleka kisso do o
1: kala
0: la ajhak tum ke lens ke pang ho na problem do ajhak tum bang ke hala retina problem ke do pen si osomar ke jon mu pen chichar che det ason tum ta do enge ajhak tum bangke amu pen la ame kang bong long chithing lo ra dim long bangke pang hun na ja do ko sita me andung a porda ar thu la ha ke sob me sen pulote la sona tum phana bangke la dan ki pia mek pen pa me u jong si hala ame ka chichar che bangke ame ka chithing lo nang je dim long ke pang hun do ko ka join pen si ka chichar che punte la sono somar tum phan bangke pa me unji sita me aku hala abelek osomar ke jon mu pen kopia karon si chechari edet ma la so ateng pen treatment kurilo te me po kumane osomar bangke jon mu pen jong si hala lens ke pang hun ba keterek do ko la son phan ke congenital keterek pulo la son tum phan punte hala lens ke lar ben ta chechar I dan ki pia me kali da chok hason tum phan bangke
1: kala
0: enke kumane osomar bangke premature apor chok che aprang ben jon mo de titi tum phan icu long bc oxygen la hai ki p pensi ke pareng iu somar tum phan bangke la tum bangke retina hino dak titi enke la so jok pensi jong si che char che det la so retina ke no pachi aba makeup porda ke no pensi che char che det punte la tum phan bangke aku retina abele ka treatment manglo kula bangke a mek dan ki pia mek tingai ta nang ne hula bangke
1: kala
0: khali la ameke panghun chithing lor nang yadim loge panghun ameke solok choddo la sontum phan pulote dan ki pia mek pensi pa me inang po
1: kala me piglo doctor ki ongdung radio kar juara la nang le thana lam pen ale do piglo puneli sta me chin dam lo la pen ning ta the dam lo tangte pa du si akar ju nang li phan akar ju jigang tunga lam the la puhen lo I donation mate mek dan ka chi pi ji phan anam pinang ji ma mate hala ka chu deng du nam bang halang ta me operation a parman mate la mek ki mi ki long a parman alang li anam pinang ji ma
0: la amu benil tum che than ba mason lo la bang ke ekdom ador la khaun e pin adan amek dana bang ke la sila so me ka dan long ke ka chi pi ji tum sita me tangka long pon pe la pen hula ke chu dengia dum sita me tangka pinang ne la bang ke la dak bang ke la tangka alam bang ke ki pi tum sita me pinang ne aku ha adan chipi tum sita me tangka long pon pe poisa larle ki pinang ji kali aku ha ke cho denga tum ta hedi cho nam dun ji pa hor muta kali la banke I bank lo la sob register kumat ma chela a mek dan ki pia mek ke nang ji ma la so lista do po enke la so lista teng pen si nam serial number bang do ji serial number 1 2 3 la son jat si ekdom serial do thor po la so teng pen si bang nang hang ji
1: kala
0: la mani bang dan chipi tanga mek nang lilo I bank long plote hula number 1 long ke do bang phansi hang pa prang po
1: kala
0: enke hula bang long lo punte aku next mane dan chipi thulo punte aku hala a phi aku second long ke do bang phanda hang thun po la sonjat
1: kala
0: la bang ke mane tangka pensi nam dam po ni bang si ha phi ke do bang sa prang long ni si chonam dun dat po chilo gai dun chogi po la sonjat kali
1: kala
0: bang ke

lapona pornang ni tum english alun jai mekang deng long pen asan sona lun arjilong ikdang lo english alun jai mekang deng long pen ki lapon si kang tonik lo.

0: Tongki ta chithak lo lo.
1: Lahen lo, nahok ledun ta jo pangting ripulke. Hithi ledun ta horjun po, hem ke vangai ta jo phirlo sinang paleji. Oi banga chithan hur pige, masa baki nang ta chiri chetha he.
2: Kalang ke kalang lo ti, long kiri apai. Nita kechok cheke dulu. Sita la so tawar kachihelat ke, ni nuwet kali ke mati. Kopi pot si, ni detle gachitong long wong lo. Aho alam ni nang thanlang, ni alam nang arjutha. Tuwe ni hitipen ke wang, ke der chet lu. Ingting rim rim apor lo. Wang bom si, tawar ke kekat dung along, ciri kupnam adim. Komat lo ni nepan, mihai pusi nang ke hang. Aprang man si nepan nang kang hong meng edmon. A munit arje ni pang thek thek pa mimi. Ase ke kachinia munit ase tanang na. Langke so jun tha pusi nepan nangar ni aret. Neta atayun esi dun nang kok lo. Tawar pen thalon hini bak kedam pen ke hem theng song si ni ke thek long. Hem kachupoche penang anke alon chipi. Hem theng song pusita hem pi hong parla tadu. La so hem along bang phoba ke do bon. Hem arlo pen kachin ki u pen kachini do na teng pulote pinso arlo tadu. Malom so phi nephan langke so nang wan pilo. Langke so jun net pen ke anta chokang pi non pusi. Hala so mune tum nang khang du na redlu. Asai jok jay ne ta an chutakang nang koklu. Ni hitipen ke wana ingti, menthu, kowe biti, han, him la pen kerasin hai hui ke osamara tuma phan pin khatsi nang pathan toilu. Hem nang li lu ne nang li li lu ni. Mo osamara tuma phan ni karju ke nang li li tang hu.
0: La pusan si long kia bang chithak dun lu.
1: Nang li li ti mati. Ancho kang lo chukang lo, ancho depe ni wang phinang ji polo.
2: La helo ti long kiri apai. Alam ke ni nangatan pajut lang he. Alam ke la pulu hu. An chodet pen ing tat cho prui api. Ni ke wang ye phan che padi lu. Bonta ningwe ke dam nang nilu. Hiti pen ke wan hormu anta. Dak nang li ong su tum pathon dam toy lo ke. Pen ap adap prang le dam ipi nun pusi. Hala so amuni da tum nang khang nun bor idet lu. Api so bang hong parla long tar nang limpi si nephan nang pasang joy lo. Bonta adab ni meke prang ke hem ta kali hong parla ta kali long tarang song si ni ke tiwoy lo. Pu an aki chung thek tik aporta ko sontong ajo ni ki chung chinde lo ni. Ni jarong ta che lang lo hi thi pen ke wana hormu an ta abi. Ajarong ke nidung si tirok lu. Kerasena bong ta abong ang se lu. Non ke ni che phere thua red lu. Nang ki pusi joy ke lu. Ni ke pho bang ke ni midi jut kok lu. Nang matha tha long ke ria pae ku pia pod lo mahe.
0: Pu achor mekri ta apena na mahang lang lor si. Aning ta kachereng no thulo. Ha di koya roy o ki prua long. Kachi thek lok pen aning che hangsi che pachor che parublo. Non an o somarta bangke thom nang pleng erlo. Seta penan suang bong ning che oise set puta thangnat kachar vuavi. Ahura dak hor ki ju nalam pen che pupa sai pasui ke do. Lata hithi ki du nahut hithi along hor ki ju nalam pen si che pupa sai pasui chot. Apena na bang ang to nalam che matha dampli rafi ke apena na phan kachi jinsu aning ka chering nu ta ndo koklo penanso puke lapuson helo bon chi pule jong he chi bohong le jong he ta aning ka ching sam ka ching hon ke prayun e
1: la hen lo tilong kiria po na ho kirleng le dam sita chere chenang ji pulo to choklo pena malom wurkang tang che matha denon nang rahi kang dugo potsi nang chitong nang lo. Hemli dam lo nang da, arni da velo ke jo.

0: sirtok bi mate sirnok bepu arnisi sirtok bi abang arideng chong nok che parisim ponsi hala so among mu pilo lo phan kapathidam ji pura jelenga thepa yang song arlu damlo laso ahut apia bangke ang thorarlo atikajar umla pen aloa bangke apia phan a an kiripidam aloa bang a an kiripidam api sirtok bi abang jelenga thepa yang song arlu joy si men men ang thoralong jong pen den hetlo laso porohut mongmu aloa bang ta natne pen na injar si sirapan tengkeng dutlo lasan si sirta ariar vianat pen ke ang thoralong jong pen den thip si ariar ianat ke nok pen mongmu aloa pan kache song loklo penang ana por che song det aphi sirtok bia bang aloa pan nok pen wan pet si patilotlo lasohut apia bang ta ang thoralo pen nangke tet jia phan chong kang thok ong lapu an kang tang kang nep a chong anta ing thok plot an lo mong mu apia phan ta lason si aphi ke pathilot lo sir tok bi alang li mong mu pilo lo a phan pathilot aphi pen ke kar bi atum kaya teng si reng dok reng ni pen choklem so dam long lo mong mu a phan kapathi a jok alang li phan sir pen mong mu pacherap lok si sir tok bi padim ke sir vu mu pusi aphi ke che thang pon rong lo mong mu aphan kapathia pot piniar nian tala si karbia phur ki mo reng sap alamo do kok lo sir tok bi me thang karbia ke aphan kacherai kom dun the ka pot pini alang li phan ke yatirim hok pon lo lapuan si sir vu mu mate sir tok bi akai alamo pathi hek pen ke than pachini ke kangton iklo Cardam.
1: Lapona pornang litum, sirvo mumati, sirtok biakai lamu, fandarteron pengitan arjolong ik tanglo. Tirimakai jai megang denglong penki, lapansi kang toniglo.

Karbi lamar jana lunang deng long pen adun tu kang hon do ver jini nang pan pula bang solun arjuik senang ovi odona porahut ning che hang ning ching sam ki munida kaya long do lapen la bang so porahut jong si ki do palong ka pulute ning te te bibi do kok titi lapuson si la bang solun na bangke ning che hang ning ching sam atumang bong alam chak chipi alun lo tang te nona bangke kang hon na me kriya lamar jana long pen jiten terang lapen robina kropi kilunalun arjuik thang.